0: Nan ti akunun ti genu bum di hurotul uskak salo.
1: Jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokk talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Ndakaaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. Am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme bi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bari buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo jant bi la. Ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme jant bi. Ngeen xam ni kon rajo boobu le du rajo jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xam ne que noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté mi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqqi law zanna ahlul batili annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena ta bu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynuñu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi ngi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci ku ko xamul mu jox la ban danger la la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu du nonu da wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir ka né dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que képp ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safan wala tim lang cey am mo epolé cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam gëna bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tuk cigarette dana mucc ci nan sangara dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bobu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xalé yu gor yitte ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor noblen fo ak ñom xeyna ñu wonné ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tu tank ba paré bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamné mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayi seen soxna ginaaw bañ ku leen teuddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ko and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat jig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am lu ko jitu il fallait que nga jël nopp go xamanteni nopp yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajalé mo xam duul ci wax ju sew pour yaq ko loolu mo ci wara jitu su fekké na loolu jitu ci nak su way joggé fa lu ci bëgg def rek daf ci daf tay tam baba dajalé sax dalen du yom waxuma la dajalé sax way wax ju sew jo xamanteni daf leen di takalé sax day yom way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamné ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul minde fu mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamné ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax loolu amna lu ko mëna délosé
1: wa loolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu délosé ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañ ñibisi képp ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré toga xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li ci xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ni ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekke nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li ci xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi ngi ko wara liggéeyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tol way
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacc wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqule ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takali ko ngom kep ko xamanteni nak aajo notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñ tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ko am kudd do lak
0: ko am wëru way
1: ko am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga sude ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def mindani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di qadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamanteni léego léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nangam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga àdduna tim ak lu mu taxew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
0: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wer
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lang ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ni ñi jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyalon fan nga ci lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonu ci muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax
0: machallah côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi maye waté danañ ko daganaat ñu leral ko
2: fofu mom serigne abubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppayam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fi ngi koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legol ak nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale lañ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax tay tam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaar ñi ñu and di dox nga ñew jaar
1: nga ñew jaar ci seen digënté kèn xamut nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeutiku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su féké né nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lépp lu mu ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma len di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax ding ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours 5 bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbok yi jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu ciërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu don ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñëpp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne lay liggéey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggéey ludul politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala
1: ko
0: daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seug bi dama lan dama dégg ci sa biiri wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set dor ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nonu faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defale lolou ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekke ne nit dafa ñew ne la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lu du dafa and ak musluway da ko yone ko ay leewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la mëna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara
0: du ca dara
1: lu koy waral nak moy bare bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jekki jekki affaire yi dig sa loxo wala nga jekki jekki détourner ben entreprise xaaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tay ji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na ko dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ci dess so gis résultat bu fay la ci dess
0: señ bi amna koy dégglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi mat na seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko ak mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ni ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamné dañu yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mokoy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggal ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéddu yépp képp ko xamanteni sa ajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj ajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta ajo na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
6: Lañ ko bindé ci alamul amri la ru bokk na ci ay meron mala téwando ci jinni bi xam nga ni malaku moti nga xamné ruh la malaika yi am nañu ru am yaram waye seen yaram lèr la seen ru yaram la seen ru itam manam lèr la malaku moti ñi ko waxé won né manam wonna man na téwando ci bërek yu dul jeex bu xalé amone ci océani xalé am ci amérique par jinni di défé ñom ñepp ci né moy nga dondo sen roo naka non kon ci ñent point cardinaux yi ci xex suuf yépp ku ci nek bu fa xex amé nit ñi di dé par jinni kenn ku ci nek moy ro ci sen roo kon ngeen xamné roo dafa am melo ko yalla bindé am na ci lo xamné kenn du ko waxtané suñu borom mañ ko won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon benn mi def xañ ko waxtané waye bokk na ci ay melom mëna téwolo ci bëb yu bari bokk na ci ay melom dara du ko yir ba lu gis la ca gannaaw bokk na ci ay melom itam xam lu wara ñew ëlëk bokk na ci ay melom du ñër lawul mahfuz xam li suñu borom nek ci jaam sangam ñu taxawuf nak dafa ñuy xamal ñi nga xamé né non la ñuy gëfandiko ngir suñu insaniyé gi dootu yàq dootu tënc dootu lëndamal suñu rawxaaniya bi ba tax mu mën a gis li malaayika yi gis mën a xam li ñuy xam ndax doomu aadama dafa gën a mag malaayika sax ndax malaayika lenn dong la doomu aadama nag yu bari lañ ci boole malaayika mel ni màqaam rek ci lay yem du ko weesu doomu aadama nag mën na boole màqaama yëpp xam ngeen ne xutbul xaw si day boole màqaama yi wàllu yi nekk si jamono yëpp xam ngeen ne xutbul xaw si rek mooy wuutu yonente sallallahu alayhi wa sallam ci place te malaayika mënu ko kon malaayika li ñuy jege yàlla doomu aadama am na lu bari loo xam ne lii malaayika yi amu ko nan ne doomu aadama mën na dem ba xam lu malaayika yi xamul yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko waxe laylatul mi'raaj guddi bi mu rañaanee xam ngeen ne wax na ne moom ci boppam alayhi salaatu wasalaam ni mu daan laaji jibril bi mu nekk ci kaw suuf si nga xam ne nelaw doomu aadama rek la ame bu gisee lu mu xamul jibril la ko daan laaj dem na ba jibril ci boppam li ñu gisangoo jibril la ko du xam waaye moom moo koy xam dem na ba fi nga xam ne fi la ndungeef mën a mi def mu yàlla bind moom sallallahu taala wa sallam ak xasratul kursi xam ne fi nga xam ne gis na suñu borom tabaraka wa taala ci bëti xolam ala surati chabin foofu ñu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ci yoo xam ne gis na ko fa ci pays boobu ak lañ ko fa beer ndeel ak lañ ko fa xamal ak lañ ko fa wan lu bokkule bi nga xamee ne ci al baytul muqaddas maanaam jérusalem bi mu fi ñëwee te jiite fi yonente yi ak julli ba noppi soobay yi ak ñetti xeeti naan yi ñu ko fa jox ak ni nga xamee ne bi ñu fa jógee yonente yi mu dajee laat kenn ci nekk ci asamaan sa mu la fekk ak lam jëf leen teeg yow loolu lépp ci daanaka mu ngi xewee ci lu xaw a gàtt rek xafiiru mbëj mu dellu ci lim daan waxe mbiru ruux rek ban waxtoo jëf waxtaanu mu nettal bi waaye yaakaar naa ni muy gën a neexee waxtaan wu amul plan moom dangay wëndeelu rek fekkee ne am naa ay laaj yu ñuy laaj ci la waxtaan yi gën a neexee yaakaar naa ne bi ngeen daataan ñëw war ngeen a préparé ay laaj yoo xam ne bu ñëwee ñu waxtaan ci fii incha allah kon ñu déglu leen bi de bàyyi.
5: Waaw man Morgay maay laaj ci commencement waxtaan yi daf ñoo tuddaloon alxaqiqatul ahmadiya ak alxaqiqatul muhammadiya may laaj ndax dafa am différence ci seen diggante différence boobu ban la ak it ban moo ci gën a ban moo ci féete kaw ak it ban moo ci gën a yelloo ci nit ñi wasalaam.
7: waaw alxaqiqatul ahmadiya ak alxaqiqatul muhammadiya ñaari daraja la ñu yonent bi salallahu taala wa sallam nga xam ne mooy borom guddi gi nu fas yéenee dundal ci taxal booy nexee nga ne alxadratul muhammadiya wala alxadratul ahmadiya xam ngeen ne muhammadiya muhammad mooy teg ci ku ñu baril ak cantam ku ñuy sant lu bari mën na fekk ne ñu ngi am na ñeneen ñu ñuy santit waaye moom ñu ngi koy sant lu baree baree bari ba xëy na ñeneen ñu ñuy sant mën na am ñu leen di sant waaye moom lu bari lañ koy sant ñu ci des nag mën na am lu bari mën na am lu néew mën na am lu digg doomu al ahmadu nag mooy ki ñu gën a sant lay tekki xam ngeen ne yonent bi salallahu taala alai wa sallam darajaam xajul ci àdduna mbóot la moo xam ne sun borom bëgg na cee jëriñ xet li mbindee fii waaye doom aadama yi attanuñ ko malaayika yi sax attanuñ ko alxadratul ahmadiya moo féete kaw alxadratul muhammadiya alxadratul ahmadiya leer yi nga xam ne mooy bëbbee ci jëmmi sun borom ji tabaraka wa taala bu ci bëbbee amul menn mbindeef moo xam ne sa kàttan àgg na ci mën koo dékku te doo seey ni karaw di seeyee ci fourneau bu boy xeeti leer yooyu nga xam ne ci la lépp nekk mu jógee ci fayidu sun borom tabaraka wa taala alxadratul ahmadiya koy dékku muy dëgg dëgg daraja yonte yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam muy darajaam ji nga xam ne yowmal xiyaam lañ koy feeñal te bu keroogee buñ ko wanee yonent bi salallahu alayhi wa sallam suñ borom ci boppam dana bég ba xàqtaay ba xàqtaay daraja jooju nga xam ne mooy dëgg dëggi daraja yonent bi salallahu alayhi wa sallam nga xam ne menn mbindeef seede wu ko ndax menn mbindeef mënu ca àgg ndax sayidina waysul qarani ak cheikh abu yezid al bustami kenn ku ci nekk biñ la laajee ne la dëgg dëgg alxaqiqatul muhammadiya ci boppam waxum alxaqiqatul ahmadiya waaye alxaqiqatul muhammadiya ji nga xam ne moo ko féete suuf bañ la laajee ndax mës nga koo gis ba nga ne juróom ñaar fukki jinni kiiraay yu dex sama digg ak moom benn ba may njëkk a jot rek bu ma ko jegee woon damay seey te kooku mooy alxadratul muhammadiya te alxadratul muhammadiya alxadratul ahmadiya ko féete kaw gën koo jege suñ borom gannaaw leer yi bëbbee ca suñ borom tabaraka wa taala nag alxadratul ahmadiya rek koy dékku mooy dëgg dëgg darajay muhammadu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam nga xam ne yowmal xiyaam dong lay mën a feeñ nga xam ne bu keroogee suñ borom day tabaxaat jëmmi yeneen xeetu tabax ba ñu mele neneen ñoo xam ne daañu ko mën a dékku nga xam ne bu keroogee suñ borom tabaraka wa taala ci boppam dana dikk ba doom aadama yi wax ak moom alxadratul ahmadiya jooju leer yooyu bu ca jógee lay soog a jaar ci alxadratul muhammadiya bu jógee ci alxadratul muhammadiya yonent yi ci seen bopp ñoo koy dékku bu jógee ci yonent yi nag la ko soogi kummalul awliya yi waxuma wàllu yi yépp waaye xutbul xaws yi ak yenn siddiquuna yi ak aarifuuna billaahi ñoo koy attan bu jógee ci ñoom soog a dem ci yeneen wàllu yi ba mu àgg ci yeneen xeeti wàllu yi gën a suufe kon alxadratul ahmadiya ak alxadratul muhammadiya seen diggante noonu la wuute bu la neexee nga ne alxaqiqatul ahmadiya wala alxaqiqatul muhammadiya kon yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam maqamam amul men mi def muñ ko meuna won dara atenu ko dara munu ko dekku du yonent du malaaka du wali du lenen kon laaj bobu tontam moy lolu mo len wotale al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya wala al haqiqatul ahmadiyya ak al haqiqatul ahmadiyya sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wasallam
5: ñobi moy ci sa waxtan ci bir kër gi ci fi da nga fe mësa tuddu hind ba muy tuup yenen daf ko téré won ñet ndialo sacc ak fen yenn goor ñi nak nenañ digeel ñi ma nena bam ko waxe bam ne ko sacc mu ne ko ah duma sacc dul alali abu sufyan nena mu ne ko yonent ne ko lolu amul solo yenn goor ñi nak nena bako digeel ñi dege batay bayetuñ sen alali yeker dañ koy sacc rek lolu lan moy ci pexé
7: ñak bu am solo la moy bisu yamu fatah makkata yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubbe makka dikke ba tok ci mesalum kaaba gi wa makka ñep julit ak yefal ñep tok bi nga xamene julit jigen ñi ngi jaayante ak yonentu ba jaayante xam nga moy wone ne tuddu ba dox nga sun borom tabaaraku ta'ala sa mbir sa jëm nangu nga l'islam gëm nga lepp lu yonentu bi wax mo ngi tuddé jaayante bi nga xamene julit jigen ñangi jaayante yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ay ji ko wax ne ya ayu nabi iza jaaka al mu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarina bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sina fi ma'rufin fa bay'ahunna wa astaghfir lahunna allah inna allaha ghafurur rahim yow yonent bi alayhi salatu wa salam bula julit ñi gem tay jigen ñewé bëgg jaayante yow ci ne do suñu boole yalla ak dara do suñu jaamu xiram do suñu jaamu lenn dul yalla do suñu sacc do suñu ndialo do suñu jëf ju ñaaw ci seen loxo wala ci seen tank duñu moy mukk li nga leen digal lañuy def lo leen téla lañuy bayyi buñ ko buñ diké nangu lolu mi nga jaayante ak ñom bismillah abubakar ne yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe hind xam ngeen na moy soxna abu sufyan mi nga xamne danaka mo doon kilifa arab yi ci jamono yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci makka xam ngeen wa makka amuñu kilifa go xamne gu rasmi la manam gu officiel ndax boba organiser wuñu ay tribu ay xet lañu doonon amuñu bor amuñu bumme amuñu dara wante nak amona ci ñom ñu gëna influence ño xamne ñom lañu gëna dégg seen digël ño ci ëppoon daraja ci la abu sufyan bokkon abu sufyan nak mo doon borom keeru hind xam ngeen ni hind momu bok na ci ñi nga xamne bañon nañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba lañ ko fexel xam ngeen biñu reye sayyiduna hamza mi nga xamne baye la ci yoonte bi alayhi salatu wasallam mom indi bi mu jité yefar yu jigeen yi bi mu diké ba fekk sayyiduna hamza fi mu tegg de dafa xouf nopi xouf tuñi xouf bakkan bi xouf lepp lu mëna xouf ci mom def ci ay jara ak téxal mu diko doxé bukki ko manam xoti bir bi ba genn res bi diko yey ndax xare ko ak bagn ko soxor waye xam ngeen mu jina tup ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom bagn na neena du boole borati hamza ak safara ci biru hind manam bi mu yey res hind li nga xamne ci deretu res bi dugon na ci biram lolou sowe nako kon kep kuy wax kuy weddi wala ngay sikki saka ci ramu amulo xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi hind defee lolou ak mara day tali lu bon limu don def lepp waye derati hamza ji dug ci biram yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom bagn na neena du boole safara muk ak derati hamza ci biru ind bobu nak bi nga xamene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci mbestaram kaaba gi tay wax ak jigen ñi nga xam dañu bëgg jaayante mam mu ne leen legi sun borom neena bu len bokale tek yalla dara mu ne ko nun kay doot sun bokale ak yalla dara xiram yi ndan jaamu tej nga ko tere nga nuko bayyi nan ko dimen sacc mune dulu sacc man day alali abu sufyan moy borom keureum mom rek lay sacc mune ko ya sahaba am ci ñu re ñu ne pat mune wala yasnina duñu moy mune gor du moy mune wala yaqtulna awladahum du ngeen ray seeni dom mune ko suñu dom yi yar ñunu leen dundal leen topato leen bañu mag ngeen ray leen badar ba ba sina abou bakr sina omar dal di xap tayere ba jaxan manam yefer dal manam bu ko lu bon dalé julit bi nga xamné yag nañ ko xor ñañal ta lu yëkëti l'islam la bëgg mom dana ci bëgg lolu moral sina omar dal di né nga lolu manam mbëb mom mbëk lu metti mom réw bu sarbanik lo tubab manam ci ko xamné ki day ré lu metti rek lay ré sina omar da na ré lu metti waye ci kaw yefer mu dal ci yefer waye bu dalé ci julit do ré mukk abou sufyan nak nga xamné moy borom këru ko indi mom indi bi nga xéri mom alalé abou sufyan rek lay sacc dafa am ay dagalay sacc xam ngeen né sacc bu yoon dag lo loxo ci sacc dafa am fu li nga sacc di ag ba tax ñu wara dag sa loxo sacc tam am na lo xamné boko saccé ci digënté nit ak xaritam wala nit ak borom kërëm wala am na fo xamné bu fa tollo da na la ko mëna jéggal do am solo waye am na fo xamné bu fa aggé lor lay doon jo xamné boko bal li tax yowmal khiyam goor gi bu séné jigen ji daw yaay ji bu séné dom ji bu séné yaay ji daw bu séné bayam daw ku ci seen sa morom daw ak yi nga xamné ko dekkal mën nga ko amel ta boko xam yu mel nono ko waral sacc amna sacc bo xamné gi du lor ki wañi wu ko dara xej na seen digënté yu mel nonu mom amul solo motax ngi wax waye kat amna sacc go xamné dana lor ki nga sacc ak lu ngeen mëna digalé budé borom kërëm wala muy ndéem wala muy bayam dañ ko top ëlëk té bu ko balul bam bal ko fi bu yamal xiyamé kat balé dootu am bu kérogé nak la ci wara top rek ku ne xamné ko modi mu jël haqam ci mom jigéen ñi nak kon dañu déllu seen xel meñu lu xajul ci bëtt xajul ci bammel kon ki ngay jël té li ngay jël xamulo mom ci bopam digënté bu mu tollu ba aajo woko ndax man gis na ko xamné néna mom ci bopam mom ko netti wacci na soxnam ci kaw sacc am ñu ko baba wu sunak legi mu tekk ci waxandem yaakarul ganna yalla lu ñu ñaar fukki dëram ñooñu mu dem ba nga xamne bëtt sëb bi la amu ko taxala bu ñu dañ taxay ñaari ñaari ñaar ci dëram ñu daal di ko door ba xañ ko wacc ko ganna amna fuñuy dagge loxo té kat né bom ji bu saccé yaayam wala bayam duñu dagge loxom bu bayam wala yaayam bu saccé alal bom ji duñu dagge loxom waye bom ji bu saccé alal baay bi dañu dagge loxom naka nonu borom kër itam ak soxnam kon nak sacc lu mata xet la amna fuma amewul solo amna fo xamne nak amna topat go xamne war liñu wara watandiko la ndax haqi jaabura
8: bokk yi gannaaw buñu santé sëriñ bi diko ñaanal fan yu gudd ak wër gi yaram mu yag ci sunu kanam di ñu gindé di ñu léral ñu tek ci siratul mustaqim ñu am ay lérlu ay laaj ñu laaj ci waxtaan wi ci biir ci muju waxtaan wi sëriñ bi daf ci wax ci walu yar manam jamono ji nim demé légui nga xamné nit ñi di ñu tuddé ay julit

0: dalen ak jamm ci fiporsop ñakare jeexna ci walum electronique dañu ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kess ci walum téléphone dañu jaay vente lo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañu jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yamuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fiber sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñeu fekk colobal rue 41 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakaar
2: jant bfm
3: mbok yi sunu batu jamm tay ñu ci andak serigne fallou bousso assane di borom xam xam bu mag di ku ñepp ragne serigne fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk tayit lu mur xel yomb radio jant bfm ak cieñaram japp ni jamm de bokku na ci likoy safara serigne fallou bu suñu bëggono xam ana nan nga gisee jamm ak lu mu mëna jur ak it nan lañu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di senegal
4: aus billahi minash shaitanir rajim serigne abdullahi ñong lay nuyu wa jamm de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamm nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tek ay poto non tam jamm tam dafa am nu muy déré funu bëgg barab buñ bëgg jamm sax fa fu nekk ku nek dang cey taxaw taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek baay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def lenn bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënuñ ko def jamm yalla te jamm amu te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew yi ci bit tamane rew yi ci bit la manam rew naari comme ni nga ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafila bam yag degati janax rek mo genn titeul nit ñi ba ñu bari am ci sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yuux ndax bam amna ay soxna yu doon jullu ci wet ga nga xamni lolu kon ñak jam moy lolu bo démé dem ba tit ba janax sax bu yëngatu nga defé na luy exploser la war la ray war reñ sax jamono wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sax jamu yalla sax doto meuna tewul ni nga wara tewul kon nak ñu xamne jamu responsabilité bo xamne suñu borom ñun ñepp ñoo ci am wal war te
3: serigne fallou bousso assane media bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci rew mi ku na di wax ak la ngay wax media bilé serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jam
4: ñi wara gëna bay jamu ci lañ bok wax defna bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamne ni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñu jallalé ñun koy jallalé xolit manam ñi koy deglu fiñ toll ñu waxe fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax leen ni fi seen xel toll amna discours bo xamne ni meuna bax lol waye boko jallalé nit ñi seen xel aggu fa meuna leena jaxasse bu jur leneen lolu kon dañ ci am responsabilité ñi jangalé amnañ ci wartef te moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
3: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mrew man na indi jamm ak avancement
4: xalaati ñu bari moy taxaw askan avancer wenn gisin ci askan mën tax askan do ci avancer kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ni ko wara xamé kon ku nekk japp ne ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko ñu jarñul askan ni loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër li kenen gis giru wërut loolu bari na fu aw ay juddu te loolu moko fa jur loolu tam kon ñi jang amna ci wax warte
3: jërëjëf serigne fallou bousso assane waaw ñi nga xamné nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamni fa lañuy nasé ak difa noccé
4: ñi nga xam ñoo jité tay de yarum rew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yomb ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gannaaw non la seen mbir di mel loolu limi tek tal rek moy ñom nu ñuy doxé rek da fay feñ ci bir askan kon nak bëggoon na ñom tam buñ leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom difa waxtaan mbir ñi fexé ba la fay génné don loxu da fay suxat jamm diko da fay jëmbat jamm bonam diko suxat loolu moy tax ñu mëna avancé jëm ci kanam
3: sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci réew jamm dafa am
4: développement blanc ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñu talé lenen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bax ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci rajo bi suñu borom barké seen liggéey agalé ko fi sëñ bi bëgguma ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul sëriñ mi assalamu alaykum wa rahmatullah
3: jërëjëf sëriñ fallu bu saasan jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
1: batu jamm bi woté jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
2: jant bi fm
3: yalla nañ ko yalla defal barké cheikhul khadim barké cheikhul khadim

وجسم منتسك في الارض والسلم.

Ubat dan naringir mam jaratulai.

سفتيجم غني لله غير ما جارت الله.

Ya Rasulullah,

يبدأ الطلع وكان أمر مدخور بالخلق بالله.

sukutnya

Zeit zu Vietnam.

Yeah.

0: iya desan ay ken jox nak mbale mbokki baye xel di bayne ko jota bi sa rawete nak mboy mbokki bayne zikrullah mag len ci ziaré bu baax baax ni ci ba nak nakna modi desan ya dabul mag ngi ziar ba fo ci len di ko ziar mbale mbokki len di len ziar ba di ko ziaré baax baax ni nak serigne mbake kebe mag ngi ziar baax ay non lay ziar ba nak serigne basirou sambu alcorane mag ngi ziar baax sambu di ko ziar ba di ko ñaan jam ni ba nak serigne basir sambu ndongal serigne basirou serigne fall mag ngi ni di ziar di la ñaan toob andak mom ko nak serigne abara jazikrullah mom ni am nako yeglo am yene dalaw ko xamna ni nek ku baax ke baax mbok mi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salaam
0: nang lay ziar
1: lelo ziar
0: nam no def
1: enfi
0: jere jef jaay
1: thank you jam
0: may sant baal alhamdullilah
1: yalla yag amat
0: jere jef sona mam buso
1: yalla nang ci dajje ngeeram ma serigne
0: amin ya rabbal alamin amin
1: ni ziar ñepp ñaanal ñepp jam
0: amin amin kay jaay amin kay
1: lu nak ci gej
0: lay no di ci ko jamono def na
1: baax baax
0: yalla amu ben muskile mam buso
1: modou faal bi ñepp
0: jere modou faal maraxib waaw
1: waaw
0: waaw ndeysaan jerejef soxna mam bu sa jaagne ñu ngay ziar ba mu ngo ci tele bes ñu ngay ziar ak mbolé mbéké tele bes di len nibaata di len ziar té di len ñaanal jam naka jerejef ñu ngay gërëm bu baax ba ni naka baye khadim ciow ci ndamaatu ma ngay ni baax di ko ziar ak mbolé mbéké ndamaat di len nibaata di len ziar di len ñaanal tawfiq naka jerejef ti yow son amissar mu serigne salim ma ngay ni baax di ko ziar mu ngi baye xel ci ñeer fm dakar di ko ziar ak mbolé mbéké baye xel ci ñeer fm dakar

ndeysaan mi ngi noonu tabarkala ànd ak Abdoul Aziz Mbaye wala Pape Malick tabarkala jox de quoi jox nak bonne sapi hein ni nak mambay samb ma ngi ni ba dress ya dila ñana jam samb ni nak sonami mbay ak rek mbolim bakki bax rek ci diwana gede ni ci nak mbolim talib cheikh di len ciar ba di len ñana toga ken mi ngi noonu janaka kul ko rek ne sa ñangi banexlu ñu nek di la ziar ba te di la ñana tawfiq kay

jaxal ngeen sappi suñu abdassine baye di len ni baata di len ziar baax di len ñaan jam muy na nak mbeul mbeki baye xadian yesi mesre mane ni baati len ziar di len ñaan jam ni nak mbeul mbeki mesre di len ziar bu baax ay dina na sa waji ababakar mbaye jif ma ko ñu ci li dik ziar bu baax baax dik ñaanal tawfiq ni nak safa bamba jor njaabe koku mo ni cheikh fay ci aliya mang ge ziar ak mbeul mbeki aliya Ay way ni nak mbalem bakene rek ci daanu ñaari bay fal ma ngi len ziaré baax ba afi ñang ma ngi len ni baaje le cheikh di la ñaanal jamm ni baax nak jeriñ pa fay way non da ziaré ba nak xamne modi ndessane mu ci musfa djep ma ngi len ni baaje le ziar ay ziaré baax nak nga xamne modi ndessane sama pay santu ndoy rek fofu ñom ndessane dekk rek lañu wër ma ngi len ziaré baax.

0: salaam manam mbolem faso araf yep alayhi salaam mam sidi hajj malik wayna ci yonenti bi alayhi salaam kon koko tumuranke wuton lum tero yonenti bi waye yaatal ak yaatu deun ak xamna lu bax lu ci nek foko sen de yotu ko nga barkelu ci motax mu jeul mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala abibikal khair khalqi kullihim mu wo njabot gi ne len dal su wer wi tero nanu koy jang guddi gu nek ben buntu ganaw kiko talif def na ko ci fukki buntu ak ñaar fukki buntu kon bok nañ ko def rek guddi gu jot ñu barkelo ci ben buntu waxtaan ak njabot gi namat len ci diine ji namat len ci tariixa bi namat len ci mbokk gi namat len ci pass pass yi nga xamne manam mom lañu bokk ni bokk reew way bokk ñu ñom ay gëm gëm kenn ku ci nekk respecté sa ak gi nga amé sa morom ak sa digënté ak sa nawlé loolu mo waralon muy wo njabot gi di len ci invité guddi gu jot ñu diko def waye mam cheikh sidi hajj mari dal ci gattal bindu bordo imamul busayru
1: moko bind
0: imamul busayru itam mom bi bind bordo dafa teud wéredi wéredi gu yag lool mu teud gudd rek yeg ne am lu ko ñi yewankantal ne ko na tag yoonte bi alayhi salam bu ko tagge rek amana jangorom dana wër mu jël khalima bind commencé di bind buntu bu mu romb rek guddigu romb bind ben buntu mu melni dafa am ko ne ko taxawal tejeel buntu bi fofu muy alayhi salam mu diko def diko def ba ci buntu fukel ba mu jangorom gis ne sa yu deme rek jangore di delu gannaaw ba ci guddig fukel ga jangorom nak daldi wer kon liñ ci degge moy sayyiduna muhammad alayhi salam di sax di ko tag waye di sax di julli ci mom da fay dindi jangoro da fay dindi ñak wallahi wasrafil qur'an
1: wallahi ndeysan
0: day dindi ñak day dindi jangoro
1: deug le di
0: waaw day raxas xol mom alayhi salam
1: machallah
0: lo dal lañ ci meuna ci inshallah
1: eh machallah amna sallallahu alayhi wa sallam muy lay tay bu deugur bo am tabarakallah nga ñu konni sante ngeen gi mi def sayyiduna muhammad yalla fayal nako tabarakallah waye fayal tim sunu mag ñi nga xamne ndeysan jogu ñu ben yon tane san di ko kagn te diko tag ba xamne ne san guddi gi ñu deggal di guddi ko mawlidu nabi japp naane yaatuna lol ci li xamne modi reemi fo xamne fo dem rek manaane ñanga ka fay taxawé ci li xamne modi gox yi lol nak xamna ne jagle gu amna suñu borom moko jaglel mom sayidina muhammad tabarakallah wallahi mais seigne omar ñi ñi xamne ndaw ñi nga xamne dañuy diggu ji mané gamu mo xam nga jëm tiwawon mo xam nga jëm kola mo xam nga jëm cene mo xam nga jëm mo xam nga jëm legui ndaw li nga xamne day dem fofu tabarakallah xamna kon men amna ko yeglu ci ki ga xara ma ñew inshallah bu ñeene ñu yaatal fofu suñu omar inshallah rabbi
0: inshallah taala.

0: mom day
1: waay déssal
0: khassida gu tawhid loolu déssal go xamné mam sidi hadj may dal mang ci don bak borom subhanahu wa ta'ala
1: way
0: diko tawat diko tawat dal lot gim lot ci bëgg gim ko bëgg ak bëgg gim bëgg top ay ndigalam mu diko dagaan diko ñaan dal
1: déssal
0: nako yalla nak mako yombalal
1: way
0: yalla nak ñu jéggalal recc yi nga xamné jambi matadi gi da ci dugg
1: déssal
0: lu dal mom khassida gu tawhid la lool
1: tawhid la lool wallahi déssal mom wallahi tabarakallah xamna né sama digënté ak mirza sanda mi ñaari simli mo ci dox inshallah rek xamna né rek buñu démé rek ba mirri inshallah xamna fi xamné moy laaj bu mo do duggal non xamna ñu gën ci yaata ndax xam nga né digënté ak mirri buñu tay ni xamna né yaata ci lu yomb lool waaye dal li ñu wax dal moy ndessane yëneent bi kenn mom tabarakallah
2: dedet
1: ndessane kenn di yëneent sallallahu alayhi wasallam
2: alayhi assalam kenn du mom
1: ndessane
2: kenn du mom kenn du mom
1: yalla yalla fayal nako rek
2: amin
1: yalla fayal nako yalla tan ci barkem
2: amin
1: wallahi waye tim no xatim mag ñi nga xamne ndessane ñom it doon xëñtu mboram tabarakallah ñom it yalla yalla fayaleen
2: amin
1: ndax ni nga way bo xolé ba nga dal ya nga jang dal ci kawlak ñew ci suñu mam elhadj malik waye nak suñu sang bitim cheikhul khadim moy wax ci mom ay beet
0: waye nga dem baaw mom buñu dikati rek
1: waaw
0: waxna fa kullu man khad hadara mawlida abdul wara muhaddiman mubashira bi dhikr awla ami innahu khad zahira bima yumi bima yudimu bashara buñu dese re inshallah dana gëna
1: yaa yow kay xamna tabarakallah non la ko non nga defé ndiajena non non nga def ci mlayen
0: inshallah
1: ñepp ndessan ñu
0: waaw
1: wallahi ndessan waaw tabarakallah wallahi señ Omar kam na rek ni dem moy wajal leen ma di yeglé midi inshallah daal di ñëwa légui nak ci nane wi plateau bi ay ni sama ya sa ñëw na netay ci ñëw ni garé sama ci mardi ji ya tawarka li mo na ci bëgg lool tay mom dañuy dañ koy yaatal bo yaat yaay bo inshallah dina yeen ba 13h de ben waxtu bi jëg inshallah rabbi kon amna rek ma dem sét yeglé midi té ñëw rek inshallah

0: ak mom Abdoul Aziz Mbaye lañu andal non ci réseau DTL modi daara jobe ligéy bi kon ma ngi ni nak mbolé mbokk ñu baye xé rek ci diwani Njambur ma ngi leen nuy baax ci leen xiyax ci leen ñaan jaam mbolém talib ci nak fari ma ngi lay ziaré baax waye mbolém ko am la jamono rek ya ngi waji li nga xamne modi gudi mauludi nabi rek ma ngi lay ziaré bu baax di leen ñaan tawfiq ñuy nak serigne imam ñang ma ngi ko ziar baax momit di san am momit daga taxal fo ci daara ñuy ni nak serigne Mustapha Mbaye Sam ci ñu ngi ziar baax ak mbolam dañ ñi xamne ñi ngi taxawé ni xamne modi guddi mauludi nabi rek ma ngi ni baax di leen ziar ta di leen ñaanal tawfiq melni nima ko rek amna ganti ci plateau bi lata may gën yaatal yaay boy
1: yaay
0: nang lay ziar bu baax
1: ziar bu wër wër
0: yaa ci jaa
1: té do ko yéne bu baaxa baax
0: yaa dañ lan mo ndi wor neya
1: ma len raw motax ma ñew
0: yaa dañ na ndax na gaaw yi mom tay da nga may da nga
1: daw raaru ma dé yitté
0: la
1: rek ak yitté yi ñu nekk ci diligenté rek
0: ndax non la wa tawarka la wax
1: waye ben bu ngeen mëna ma rek dama na leen ko fofu
0: ndessane yaa ci
1: yeen ci jamm bu baax
0: sante yalla baax yaa
1: waye mi soy nak le prof na ma sha Allah sama doom mi ngi koy jaarale yoon ñi téwlo xali di feex
0: ay waji
1: la en tout cas raa yaa leen ko wax xana gennen la dégg rek mais dama na leen émission mu leen kenn ko
0: da
1: xamna yaa doxal
0: dét yaa danaka man toni damay jël bi door ci beul rek
1: ba di ñi ngi lay ziar ma xadi
0: di
1: ziar mbolam auditeur ci baye xer réseau DTL diviso telangale de lumière Dakar Touba Louga dar ji tol bi ligue bi batou jamm bi wote jamm ak jappelante wonantou ganda yakar sa su ni ñu wéd gu ex organisation Khadim Mustapha pour la solidarité islamique ñi am bekté contenté ci yor yoru talata bi comme ni ko baxo di and ak mbolam mbokk yi tay nak ñu nek ci waccay bi su mag bu tedd de bi su sayidina Mohammed sallallahu alayhi wasallam kenn ko nek xamne dekk yi fassanti ko yep dañ koy magal diko fa dundal xel yep nak su gamu juwe dañuy deugmal ci dekk bu tedd ba di tiwawon waye mbolam dekk yep rek ñuko fay amal waye tay ji na amone jotay ba xamne ñu ko sekk kenn moy sayidina Omar Dieye lepp ci waccay gamu ak ñi nga xamanteni non lañ koy dundale niko ku bakka yonente bi tay ji don degle ak de ko ko amele ak kilifa yu bax yi nga xamne ko ci melne sayyid haji malik nga xamne kep ku ko xam rek xam ko ak gam ko ci melne serigne touba cheikh mamadou bamba khadim rasoul ko xam xam ko ak gam ku ci melne may mamoulay yof ko ci melne señ ke ñu tudde ci señ bayness bu kawla mom tam kep ku ko xam xam ko ak gam kon tay ji gam kep ko xamanteni jungga ba diko def yam sart ak yam taxaway ak yam yeg yeg nga ci wara am ponk bobu lañu an amone pour and ko ak ki nga xamanteni moy ganuk bes gi tay ma xal waxna lepp li fi jota jaar amna solo la tamay exi ne ko ci wañu mo ñu xawñu teunk mais amone nañ yene émission bu commencé rek ñune yeen ñono koy and waye comme non la démé dañuy daldi joxat sayidina Omar Dieye suñu cadeau rek xamne mbokk yépp ñu koy baye xel naw ay jotaam dañ koy namu
0: ndaysan tabarakallah di jambar lool ma sha
1: Allah sa jé amone ñing lay ziar
0: ndalay ndaysan wa mom tabarakallah jotta nañ tabarakallah dug sa ci waxta ba ndaysan
2: amul ziar baax sa landagu dila wacce sa waccu way yow nak yow lañu wara ziarra ndax yaayi sayidina Muhammad ngi jakarlo bayu cheikhou sayyidna mohammed moy sun khadim moy tam bis bi mom tay ji dafa ala dobe
1: ndetal ma xarim yalla nanga tak mom mom sayyidna
2: mohammed wakar yonenti bi dama xamul fu nek
0: ndetal dana ñew
2: tay ji mom plateau bi mo wone wax deug yalla dafa warona ris lol
0: ndetal
2: ndax tay ji warono ñu teral bayu sayyidna mohammed ak yaay sayyidna mohammed man mi di soppe sayyidna mohammed ñu teral ma
0: ndeysane
2: wax deug yalla
1: xeyna
2: xeyna gaay nga ñew ñom badjan famak
0: waaw ndeysane
2: bacci ma sambak alhaji seigne modou lukar ak ñepp
0: ndeysane
2: alhaji mam jaga ñom ñu xamna ñi ngi ñew inshallah
0: ndeysane
2: leen ziar baax
0: barkala
2: di leen wacce seen waccu
0: ma sha Allah ma sha Allah sayyidna omar en mi ngi non ni ko rek di la ñaan baax yoon suñu param tbarakala defal la lol ndeysane en nga dem ba am sayyidna mohammed
2: alissa
0: ñu ko ñaar ban dina ci barke am wéru maggu wilé
2: am inshallah
0: barkala seyna mari ñu ko doon wax neesan ci leen mom lañu deggal bis bu maggu tedd bi muy melakan nga xamne ki dem ci gudd yoonte bi mom la wara mel on melakan da wara doon ci bi
2: waaw melakan bi day la ci jitu rek moy yegni ab julit nga waaw ndax nit ki mom li may faral di wax moy mëno doon mourid te doono julit bay khadim
0: waaw
2: mëno doon mourid ta doono julit
0: deug le de wallahi
2: mëno doon tidiane
0: ta
2: doono julit kon li ñëk rek moy nga yegg ni ab julit nga lila yalla sante ci ibadat yi nga fexé ba samanté ak mom ci mbolém waxtu yi ci bu ngant amut bu ngant amé itam nu dabata ndax fayfat mi ngi fi djema fexé ba selal sa djëm ci mbolém ibadat yi nga xamné moy faratay djëm nu samanté ak mom bi ci dess moy ñu fexé ba and ak ay téggin and ak ab yar and ak ak muñ ak ak sam ndax ku genn xass genn sa kër da nga dajé ku nek dajé ku nek ci ay jafé jafé dajé ku nek ci ay khat khat yo xamné xamul fu mi yaakar ak li jëntiku ci mom koku nga dajé ak mom lég lég xol yu yëkëtiku day yomb lool ci digënté yu mel non su ko défé bu kenn ku ci nek bayé xel né ki nga dajé yegal ne dafa am lu manki ci mom te yow nga am lo matlé ci mom donte nit ku mat amut waye nga yegne rek bañ nga doye di dal nga jema muñ te jegal ko te romb ko jall dana bok ci waccay yi suñu démé itam ci mbolém fu way di mana dem ci bërepp yu faccanti koy jotaay l'islam yañ fay jotaay nga fexé ba diko téwé
0: ngi
2: sa ta bolé ci ak wala ci ak yar
0: ak ki téggu ndaysan da
1: waaw ci 88 628 307 la mbokk mom mo gaynan nañ ko xara
0: yaa señor mar fa ngeen nekkon amna solo
1: wala
2: bolé ci yar ak ki téggine yu mat sëkk yo xamna l'islam mo ñuko jangal waye sun mag ñi itam
1: baye délat auditeur bi té ñew rek bu waxé assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum salaam wa rahmatullah
1: yaa boy ñing lay ziar bu wéré wér
3: soxna may mbay jakké seññu
1: mbay soxna may mbay jakké seññu
3: mbay ñi ziar bu baax baax
1: ñing lay délo ziar bu wéré
3: wér ñu wacc way
1: déssal
3: ñi rafet li jottaal ma sha Allah amna solo
1: jere jëf
3: ay ñi seññu xaar yi mu baax so doon yaa
0: jere jëf jëf
3: dina o jeni na ko ziar ko
2: ñing lay nangul ziar bi
3: lay yaa ñi rafet li émission bi amna solo torop
2: alhamdulillah
3: ar bo jare ci rajab rek ci wote wuri yepp ñu lay tew
2: alhamdulillah
3: ay mom ci kaap dañuy jariñ dañ koy tew lu baax
2: yalla jerejeuf
3: amna solo lol am ni yalla may digga top rek
2: amin ya ilahi
3: barke param to baax
2: jerejeuf jerejeuf
3: ak jeringe jeuf doom yaa
0: ndam yaa no def
3: yar na la
0: ngi lay dere ziar ba kay
3: ma yaa ci jaamu
0: may sal ba kay mbay alhamdulillah
3: ma sha Allah amna solo
0: jerejeuf
3: amna yalla yaa
0: ndaysan amin ndaysan soxna may meuna bay waaw
1: nga serigne bay ndjay ba ci tan ngeureum ñen lako dajje fa nañ ko mbolam auditeur yepp rek di xaar loké ci 88 628 307 ñu ya tok ko acci
0: soxna
1: fi nga nekk ramna solo
2: waaw mune mbolam jotaay l'islam yi nga xamne ñing ko fay wote yepp rek ñu wone ci ay yar ak ay teggine ndax nit kat su fekke dafa sumbu am pot jëm ci dex ngir fotiko day fexé ba bu neexal dex ga ndax sa yu dex gi nexé am potam day gëna tilim way du fa gëna sété kon ñun ñi nga xamné ño bëgg sol dal mo xam fuñ ko mëna défé ci pinci ndax li pinci l'islam da yaatu waye fuñ ko fi mëna dund léji rek nañ jital ab yar jital ay téggin jital ak muñ ak mandu ak doylu ak yërmanté ndax dang fa fekk ku neew doole lool ko xamne wax deugal xir moko andi way du katanam go defé koko itam ñu may ko xel ñu fekk fa ko xamne xeyna ab way lagu la wala xet yu mel non ñu balma waye yoy yep dañ koy dajé ak ñom ci programme yi té ñomit ñu yegni ñomit ay talibé len waye seen katal xeyna xawna neew ñu di len bayyi xel bu baaxa baaxa baax la ci bokk lool ndax dafa am fu jaamu yalla di tollu jaamu yalla ci nit ñi moy gën jaamu yalla dafa am fu jaamu yalla di tollu nit ku lot nga fexé ba lotanti ko ci lam lot fexé ba lam la koy jafé nga yombalal ko bam yomb lolo mo gën dana gën lol dem di def yenn yi kon dal ñu bayenté ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax jotaay itam niñ ko niko mam serigne touba waxé won légui ñu bayyi ci xel fu ñuy jàngé alcorane nan ko def donté né ab isbula donté né lu mëna doon rek nañ koy def jàngum khasside yi sikrullah salatu ala nabi buñ ko faté ndax ko xamné am nga benn bis muy bis bi nga xamné ki gën ki tax nu bind la lo am ba diko tét titro ci terangam la bis bobu fekk la fi wax deug yalla guddi gogul lo man ci jang alquran lo man ci salatu ala nabi lo man ci sikkar gën ko dolli te tewlu ko bu baaxa baaxa baax bokku na ci lool yu am solo yi nga xamne motax mangi do wat daggi wat xol yi rek
0: motax mangi do wat
2: daggi wat xol yi rek
1: aha jere jef amna solo serina omar comme bi nga waxe jang kat yi ak ñi nga xamne ñoy 12 kadé khassidé ak alquran ak lepp ak sikkarulay way ñi nga xamantene bernay ci sun borom may leen ko la koy doora ci gilem ba ci doomu tangal bi nit ki man ko fekk ñi nga xamantene ñoy dundal guddu ya rasulullah gi yakarna ñoom itam dina ci am solo de
2: waaw loolu la maam Serigne Touba wax fa man ta'ama muhayya liman lahu khatqara mubajjiran faqabaha khayrat ahli al-imami neena mbollem fo xamne dal ñang fay magale guddi yoonte bi neena nga fexé ba am ndawal terale len ko wala ñamu saf suker wala lu meuna don ci xéti bernday nga bernde len ko neena at momu nonu guddi gogu da nga ci yek lo xamne doto ko yek ci geneen guddi ba guddi ga deel seti amut u daye buñ tollu tollu mom amut ci aduna amut ci aduna amut ci aduna kon bayiko xel baxna lol mune itam ku ci meuna jang alquran man ja jang khasida wala nga def ci askar wala salatu ala nabi lum ci meun don mune gis nga sof fi dafa wax ne lo bëgg mu yok guddi gogu nga jang alquran tafle ko ja wala nga jang ci salatu ala nabi tafle ko ja guddi gogu dana yok ba diwana jam inshallah kon guddi gu am solo la go xamne di ca joxe aw ñam bu xeb dara da nga am sas nganar lakal da nga am sas mbegne defal da nga am sas biscuit defal cafeteru café cafeteru mew lu mu ma don rek bu ko xeb xam nga lan mo gëna yees ci julit moy xeb aw yiw xeb aw yiw dox ba ag ci fañu tagge yonte bi nga sanni fa saw juroomi deureum yagga yu del ci sax teranga la jo xamni rek wallahi rasul ker xamu num toll kon nañ ko bayyi xel bu baakha baakha baakha da te yegne guddi gogu da tollu wut ak genn guddi melut ni genn guddi ndax ki gën ñepp ki melut ni kenn tollu wut ak kenn mom lañ ca wacce muy ñew nak ngir leral aduna ngir yermande ngir teranga ngir sutura ngir ñottu ñun ci suñu bop ëlëk safara kon koku nak guddi gu tollu ndal lu ci way def rek xébal lu ci way def rek dolil lu mu reey reey bu ko naw lu mu tuttu bu ko xeb inshallah
1: ndax du buñ tuggé ci wéram lañ ko wara gëna wajjal sax ala tañu egg ci bisba ndax dafa nek ngeen gi mi def ko xamné du kenn kenn du mom ay wajuram wajjal ko la ta muy gëné adina té yakana na bis bi nga xamné bi so gamu la ci la gëné suñu borom
2: waaw alayhi salam lolu kay xana lolu wax kat yi wax nañ ko batay nañ koy wajjal ndax ki nga xamne guddi gi nga xamne ci la joge ci leram joge ci ndigal bayam jëm ci wurumul ndayam mbollem njaay alle yek ndaj menti kenn ku ci nek lo nono nono won ak sa morom daw nga fon sa morom ñu ne la lu xew nga nak geun ñepp mo wacc jaman waye koko kay wax deug yalla gaynde dab ba dab bukki japp ko fon ko munako lu xew lu xew munako tay kat ki geun ñepp mom la yalla wacc ci jamono waye kon kay ñun ñi nga xamne ñun boromi xel lañu yalla dogal ñu am mag ñu bax ño xamne tete nan ñu wan ñu lan moy l'islam wan ñu lan moy sharia nambatal ñu suñu xel waye wax deug yalla kon kat ku mero won ak nit na nga fexé ba guddi gi mom na nga fexé ba na djubo ko xamne manam nono won nga nit na nga yegg ne sa xol nang ci dindil nonoel ku bañon nit nang ko bëgg ngir jëmi yalla ngir jëmi yoonte bi alayhi salatu wassalam ngir kat ki nga xamne mom moy ramu jam ni euleuk euleuk kat bala kenn ci jëm fenena damay ram yoonte bi alayhi salatu wassalam la yalla ramulo ba nopi la ci dess nak mu jëf ko ci ñako neex kon dal ki nga xamne dal mom moy awul wujud nañ ko bayyi xel bu baakha baax ci bisam bi luñ ci man ci mbax ñu def ko luñ ci man ci teranga ñu def ko luñ ci man ci jéggelante ñu def ko luñ ci man ci wormalante ñu def ko ngir jëm yalla ak yoonte bi
1: ma sha Allah jerejeuf kon soñ xalim
0: acca ñu yaa mi ngi nonu 88 la 628 337 88 628 337 ko bëgg ñu rek mën nga jaar fa ak ci jotaay bi inshallah rabbi neesan suñu ñoomar jerejeuf ma sha Allah kaddu yam na solo wax deug ya vraiment ñi ngi la ci jaajeuf bu baax baax ci ni xamne modi xam xam bi ma sha Allah rafet na lol ndax ni mu ko rek jaar nga fepp yaangi fepp ndax deug nañ Kaolack ñew nañ Tiwa won ñew nañ Touba waye non lako yaatal ci mbolam ko wax yépp rek ni nga waxe wax deug yaal kon di gëna soñu bax nak ñi nga xamne sa ñoy ñi yobbu tim ñi nga xamne ñoy ñi dem muy safari ak ñoñu tim nañu gorgolu bu baax baax ci li xamne modi yobbu gi ta dafa ci tim ak jappandal wa ndax bisi melni dama jappane man bisi profito lay doon profito bi nak moy jëm ci am ci lu baax waye bu ci profito ngir am kom rek jëm ci am lu baax ndax fañ jëm ëlëk japp na dara lu baax dafa dess ñu Omar
2: waaw waaw dara dafa doy kon fi nga xamne nak dañ fi faggo lu bañ fa yaqko te lu way doon bëgg lu barkel waxna ko légui mam Serigne Touba waxna ko légui ci xassidam bi neena lepp lo bëgg mu barkel lepp lo bëgg mu barkel fekkel ñe tag yaronte bi alayhi salallahu alayhi wasallam nga jël ci alal jojje rek téralen ci wallahi dana barkel mune lo bëgg mu barkel jangal alquran ci guddigu gogu tafle ko ci lolé ñaan ci yalla dana barkel way way kon nak yow mi nga xamne da nga yor ndamar nga ne da ngay wut alal del jaamu yalla ci jaami yalla yi kenn ku ci nek pench ma nga jog ngir dem fa ta mëno dox dem fa yalla beggana la lo xamne da nga ci mëna yobbu aw nit nga jaamu yalla ci ñom lu doon def ñaar fukk ngir jëm yalla bo muñta maye leppitam defal fukk ak juroom ñaar tay samonté ak seen cadeau
1: itam ak ñu jël bokk mo 88 628 37 la ko barké salam aleikum
4: aleikum salam
1: señ bi ñi ngi lay ziar borom yeesé xamé na cadeau gré oh kon nang ko xaraat ba xam amna paral mu reso la ñako dina ñëwaat
2: koku bay serigne fall la
1: diwan yeesé waaw
2: ci yeesi misra jité daïra wakana akhan alena nasrul mu'minin bu mam serigne touba diko di jaar ci mom rek di nuyu wa daïra bi ñep
1: deug la
2: di len ndokel
1: ndaysan di fatali ko wa jeewriñ je serigne dam ndjay diko ñaanal suñu borom yok yermane mak jéggelam ak mbolam way dawle ya fa jitu ay ko fa jitu yep wa di ziaré mbolam waye ci jey yep rek comme bay serigne fall nonu acci selna ma fi nga tolon amna solo
2: waaw mané sa for sitam ñu baye xel ñi dem fuñu mëna dem ci pench muñu mëna gamo ji rek ñu bayyi xel yërmënde ji waye yaatalat ta xamne kat ko lima waxon legi ku xey dajje ak ñu bari kenn ku ci ne da nga wuté ak sa morom ay jikko kenn ku ci ne ko wuté ak sa morom ay tolwa yo xamne ya nga fa ci ay jafé jafé waye dal ñu bayyant ci xel bu baaxa baaxa baax yegne ab jaam da matut ki nga xamne nak yalla dogal mu ne ci kanam ngir ay bakkan yu bare bare ne ci gannaawum mu yor yegne da yor responsabilité bu reuy muy dawal ndank bu yaato mu jall bu yaatuut mu delluwaat gannaaw bamu yaatu mu dogo jall tay tiyé tay jakarlok lami ki ta tek téléphone yi lolou mat na ci baye xélon ndax leg accident yu bari bari bu amé bo xolé rek da nga xamné man wax deug yalla dana dogal waye jamm bi tam amna sabab bo xamné da ko def motax lolou xawa yomb lol waye su fekkontene dal manam concentration ci la nga nek amna ci lol xeyna jey bu amé tam man na baña ki ndax dana fekk ngay moytu kon du metti lol ñu baye ci xel bu baaxa baax benen bi de ci tam moy leg sa force dana ñu jël ay course yu bare bare bare dem ba ci biir gare nit ki fenn ba paré doto ko jëli nopita dotu la jot la lolou yépp tam ñu baye ci xel bu baaxa baax ñu baye ci xel bu baax ta xamné dal fu nit di wuté ji yalla.

goutal ni Serigne Saleh noy togati karam na ko mande Cheikh Moula bi la bëgg du len aksi nga ah du len kay du len man mom la dedet personne fof personne fof kon nena taru samo yi kon sa'adani tulu shams wal nasr ila njumi fi samai wal qasr mbok joju wax ra wax di rafet lol ba ci topit nak muy sa'adani khidmatu al madhiya fi khidmati al muluk lil hadiya ak simami al yawma ja'altu abad fi yad ahmad di ta'ati samad musoko indi nak benen sahid bi xey mo mujji ci buntu bobu fi najati wal falah man qablu lam yahwi hubbul mahi bokki ñu delu ginaaw tout xol chaamu lu bamba li nga xamni amna ko te la amna lu am lu bare bari la ko may moy xitma way xitma nak bu ko waxe da ngay ñew gis ci mbindam ña bo re Serigne Touba ci xitma lay xolal fi nga mané nga tambalé fa yam fa nga tambalé ci li nga xey mom man nga ca lo ma def dara lu niw niw niw na sel wa Serigne Touba mi ma gis tombu yu bari yi nga xamni bu ci nek da ca wessu da ca jegg limit mune jegg limit moy lo xamni ñu bari fiñ ci doon ñam mom da koy wessu la melni nak kon amna lu ko sun borom fagul ci doole ju taxal mu man lim doon man ndax kat juroom ben wer yi bokay def sax wala ne bi juroom ben wer di def matul ne bi te yakul li nga doon def ci jangale jité bi di téré xam xam yi bind ci alquran ay arab bu nga jël ko alquraniyu al muqayyad bi khayr alquraniyu ak yenen téré yu nu gis nga xam ni deug yalla momit dafa different ak yi muy wax ci ben nit bo xamni bi nga amé ñeen fukkat lañ la tek loxo ba nga am ñaar fukkat ak juroom bayiwu ñu ci li nga do def wañikul lo seulement may dafa yokku lool moy won ni and ak yalla mbokk moy li wër ndax ni doon and ak serigne bi di ko sonal tay ji muno ma wax ni mo ñoñu seeni seet day moy diog waye demal ba France ngay laccé Sidi Serigne Touba du ñak mos ñu la amna ko fi ne de nga dem Amérique ñu la amna ko fi ne nga dem lool moy and ak yalla dal moy day melni geej gi ne ci met bo amal sa bari gom dox geej gi ne la yow day mayna la nga sot ndox mi ci sama kaw sa yo beugé ñew tank bokk yi bari gom boko sot ci ndox mi ndax deet nga ñak ndox dedet non la mbir yalla mel ci misal yalla du da nga am dara mu am dara ngeen boole dedet waxuma lool waye bu la yalla xisse gërem bu la yalla xisse nangul barkel li nga def rawat nak ko xam dafa wax ni ramul rasulullah min ilahi kawni khadimu abdullah kawni khadimuhu abdullah rasulullah mo sakku ci sunu borom ma nek khadimam nek khadim kon day mel liggey bobu nak sa borom nangoko nangou gi motax ñu dama tay ci kalamati khatu yadi ci ngay gisse nak ni kon radiyallahu anhu kat nga la mam cheikh amadou bamba lay amul de edet lay amul de waaw neena asakai tag gumay tag mustafa lal neena ci at yep at muné neena lolu wajib la ci man

من الأقرب بالقرآن.

وبلغني مبلغ رجالي بجاي مكايلة قبل نعمة وانا

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu am ci ñaan
1: wajadani ma la yasanu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim
3: seri

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم gina bañ sante yalla julli ci sang sang yi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nga man bété délé ci wa sen réseau dtl division triangulaire de lumière dakar touba louga dar ji tol bi ligé bi diaxlu jant bi assemble tiñer aziko aler gfm lugolo di batti jam wota jam ak japlanté wolenté banda yakar way division triangulaire de lumière dakar touba louga batay sen animation takusan khassaid wolofa la zikrula bindum gañu bax ni khassaid serigne touba cheikh modou bamba khadim bassou yene ngi ci jant bi fm 95.2 ay fe gosen 88.6 94 ci diwanu njambour lepp la voix de la paix la solidarité de l'espoir way lepp demé ci nimbalok organisation khadim al mustafa pour la solidarité islamique way di jutel ñu yobé ak ziar bu tedd ci cheikh amadou muntaha ñaan yalla di dëgeural côté katanal côté moy ko wër ba mbolé li nga xamné naal né ko yéné ligé l'islam yalla nako motalé jamandu ko mbolé njulité ak talibé way do lañ koy ñaanalé mbolim kilifa diiné kilifa aday di ko ñaanal bu baaxa baa joriñ ligé bi bay cheikh mbacké mom serigne yalla mom itam yalla dëgeural ko ci katanal côté moy ko wër ba mbolé li nga xamné naal nako yalla nako motalé jamandu ko mbolé njulité ak talibé ay do le ñaanal bu baaxa ba mbolen wa dawlu yalla so tiir mande jege sen kaw watu yalla safra len ñu ciabi fete ginaaw yalla genné len fofu way buñ fa genné yalla buñ fa dugga di ñaanal mbolen yi nga xamni do mel tukki ci jëru ji wala ci jawu ji way lepp lay wut ci mengo suñu diiné yalla nako yalla antul ay mbokki juliti mbokki talibé yi mbokki and jamm yi way mbokki dekkando yi ay soppe wëllere yi ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay di nuyu ko ziara bu baaxa baax Drissi Sono Fatima Mbacké coordinateur Serigne Ablaye Sambu ay non lañ koy ziara bu baax mbolé Moussa si nga xamné ñi ci biir kër gi di ñuy ay di ci bay seen waar ku ci melni Oustaz Mam Balla Ndion ñi koy ziara mom itam bu baaxa baax Oustaz Ahmad Dieng Oustaz Mam Cheikh Lo ay ci diwanu Tiagneur FM Dakar Serigne Ahmad Dieng non lañ koy ziara Serigne Ahmad Kébé Sun Bay Goro Ndjay Ndanan non lañ ñuy ziara mom itam bu baaxa baax Sun journaliste Serigne Mustapha Koli way Serigne Khadim So Sonanda Gia Sonanda Kassé Bissiri ay ci diwanu Tiagneur FM Dakar Seydina Aliou Ndjay miñ fa nekkal Serigne Ibrahima Cissé Serigne Sidi Sen way ci diwanu Lugolo Serigne Cheikh Lo Serigne Mbacké Serigne Fallou Sank mom tan non lañ koy ziara bu baaxa ba aduni bu ba Aladji Dawda ge mom Serigne Saliw sona ami job bi ñi ngi way sona mam ziara ay ci teunk federation daara ji tol bi ligé bi diaxlu jant bi assemble tiñer di baat jam moy wota jam ak japlanté wolenté banda yakar animation khassaid wolofal azikrula abindu gañu bax ni way khassaid serigne touba cheikh bamba khadim rasoul di ziara mbollem auditeur yi nga xamne ñu sopp sen réseau dtl sa buñu doré rek ñu tali sen radio di wételiko jotay bi ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ma jamm rek ngeen yendo yalla ngeen ko fanano kon ñu wéy batay yene ngi ci division triangulaire de lumière isidio sona jaara buso borom poroxane way fe gosen ni si josona minatalo ci dakaru tay weteliko 94 ci diwanu njambour ñi ngi len di assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh

adu ci ni bu baakha ba sama yaay penda job ci diwanu ker señan ngay ziar bu baax job ba yaang ci jam bu baax sona salangom sona fama job amboli ñi xamna ñu wetali ko fofu jotaay bi bayyi mor ñang ak serigne mo job serigne ibrahima sun yaay mère diaw ma ngay beggi bu baakha ba balu cissé borom mustike ma ngi lay beggi bu baakha ba bay som su sar bay tala jagn non lañ koy ziarra bay tala ndjay la meñu gattala a sonna bintu babu.

0: ಸರಿ ದುಯಾವ
1: غلت انقى ادبايا
2: ಆಗ
0: Katunti la batay 628 1337 bismillah bismillah assalamu alaykum
2: assalamu
0: alaykum ni ngi ziar ku bax ki
2: kay ndjay
0: te modou kay ndjay jerejef ndjay
2: ziar bu bax
0: ni delo ziar bu bax kay ndjay
2: assalamu alaykum
0: jerejef
2: bi sa keu ko bax
0: aha
2: ziar bu bax
0: ni san jerejef aha
2: ziar bu bax bina ngal
0: wal fo serigne cheikh
2: wa assalam
0: inshallah
2: inshallah
0: djenn fama fal touba djenn mo aha
2: djere
0: djef
2: wala yit
0: bax
2: aha amo fo
0: aha
2: ba ñepp rek
0: djere djef neysane
1: kurola way samudi awa tala tala ke mu
0: ma adli di awa kurola kurola may samudi awa e ko wajatu wajatu gal sa khurbi ha la way karam ni koy jajeufal bu baakha
1: ba a serigne modou kurbi
0: batay ñu yaatal ci 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 la 1337 ak serigne fallou ndjay ay yeneen ci la voix de la paix batay la solidarité du l'espoir
1: na khayral qurbi islam bindam la ko mo fi dari salam tere borom gawan ba jox nakoy salam ko fe la ba joxe sidi anta lam talifan ta yaat muy sante bolek la ben ba rasulallah bolek la ben ba rasulallah bolek la ben ba rasulallah togan mu barkelo ko dona lay lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal bangawan gawan basun mamanta pato ku tokku tam melni jantu yobu ko de khalifa mamor anta robale ko lal boba suyi anta deug ma wax la bamba wali mbar wali ki waxi mbar ma li ma wax do de ni ay la ilaha la ilaha illallah
3: ni ñepp tuddu yalla te bayyi yox ni ñepp tuddu yalla ku bëgg jaru ñu sikaral ci golé xexi
1: ibrahim la ilaha
0: ñiñ jafal mbolé ñi nga xamné ñoko doon bané xo tay bay xal jotaay bi batay yu yaatal Serigne Khadim Gueye

ni jaajeufal bu baakha baax suñ bay bobule bay mortala gay ay ci mbusobe ay ci anta ngeureum daf koy daadi ñeel serigne modou mom itam mang kay beggi bu baakha ba fofu le ay ci mbusobe te nu mam sheikh ay weteliko jotay bi

Amani, what's up?

Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda.

Musa,

0: adu ci nuyu bu baaxa baax Baye Abdoulaye Diop taliba Serigne Massa Mbatu Klorka ñu ngi koy bégé mom itam bu baaxa baax
1: Serigne Ballu gitti mom du nuyu ja
0: Sonna Fama Fall mang koy bégé mom itam bu baax ci garage su dara lay wétali ko jotay bi
2: ku du magal Serigne Fallu yalla nga fekk deug
0: ah waaw batay 95.2 bismillah salam alaykoum
3: soxna ci na ngeen def
0: ñi ziar bu baax
3: ci wonañ
0: ñi sant bu baax kay bay bay
3: alhamdullilah
0: alhamdullilah
3: modum ndongo la ñaan modum mané ndjay
0: bay modum mané ndjay ah
3: Touba mairie nak Bachirou Mbacké Fall
0: Touba
3: Touba mairie nak Serigne Bachirou Mbacké Fall
0: Madina Serigne Bachirou Mbacké Fall
3: waaw
0: jërëjëf
3: ñoo ngi siyaar képp ku dégg Serigne Ba
0: ndaysan jërëjëf
3: di la ñaanal jamm
0: jërëjëf na yaat
3: dañ doon barké wala duñ tuddu kenn way képp ku talité mooro rek yaa ngi
0: ndaysan jërëjëf
3: ñaanal ñëpp jamm ku lu julli rek ñaanal lañ la jamm
0: ndaysan jërëjëf loolu yaatu na
3: waaw
0: ndaysan
3: dëgg dëgg sun borom xéer ñu ci jamm yalla
0: allah amin yalla bi
3: ñu faatu ci njulli
0: amin loolu de lu mata ñaan la
3: borom bool no malankam yel ma ne bokk ñu ci laafam dabal na alte siyaar nañ ñëpp di balu ñëpp at di baax ñëpp
0: day fetali waat ma tur bi maa ngaa fàttali
3: yal na lu sun borom bool ci
0: amin fàttali waat ma tur bi
3: Modou Mané Ndiaye
0: Baye Modou Mané Ndiaye ah
3: Touba Medina waaw
0: Touba Medina jërëjëf Baye Modou Mané Ndiaye jërëjëf Ndiaye Modou
3: bu sa jang mom lañ ma tuddé
0: ndaysan jërëjëf
3: waaw jërëjëf jërëjëf
0: jërëjëf bëgg naa jërëjëf Baye Modou
3: émission bi neex na lool de
0: ndaysan
3: di la ñaanal nga yàgg fi lool
0: amin ak yow nga yàgg suñ kanam lool
3: yàgg waaw yàgg dëgër nit ñi jërëjëf jërëjëf
0: jërëjëf ndaysan
3: sant nañ
2: Fallu yàlla na ko gis àjjana jóg leen màggal suñ Fallu bàyyi meel jàppam
1: Serigne Fallu bu ñoomal xiyaame dugg na àjjana

ya shaykh maryam ye sanga sunay yunen bani roy ñu top lay roy ya shaykh maryam selal nga sunna do top bidda do jeflu lent ya shaykh maryam.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah mashallah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab ciir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqqi law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena ta bu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynuñu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fep fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ tol ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na kuñuy tudd dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgga lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday digeen ñangi nek ci nakasu dum nonu ta wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leral yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tegg leen ci barab bo
1: waaw Alhaji Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que képp ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci yepule su fekke ne safan wala tim lang cey am mo opule cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam gëna bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ni bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolu mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolu nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñag jëm ñexiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor noblen fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor te yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sax fagu ño xamanteni dañuy bañ ko and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andé wa ak mom lolou ken xamunu mu tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baluko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de télé bi joggé croissement ñag jëm ñexiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga beug ñu beug ñom seen sey bobu deugar ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw lolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp dama na leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg du ci yaq parce que sey dafa am lu ko jitu il fallait que nga jël nopp go xamanteni nopp yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajalé mo xam duul ci wax ju saw pour yaq ko loolu mo ci wara jitu su fekké na loolu jitu ci nak su way joggé fa lu mu ci bëgg def rek daf ci daf tay tam baba dajalé sax dalen du yom waxuma la dajalé sax way wax ju saw jo xamanteni daf leen di takalé sax day yom way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamné ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katun yalla amul minde fu mu leen mëna takalé ci katun yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamné ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax loolu amna lu ko mëna délosé
1: wa loolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu délosé ci katun yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katun yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré togaat xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekkene dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekkene nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katun yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne ciab la tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga wara liggéey ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqule ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takali ko mom kep ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñi wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekké ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga sude ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamanteni léego léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nangam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga àdduna tim ak lu mu taxew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
0: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so jumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu mëna doon tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa roq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyal won fan nga lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay ucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonu ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi maye waté danañ ko daganaat ñu leral ko
2: fofu mom serigne abubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuy wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppayam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fi ngi koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata Allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legol ak nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jëflante na ñoo mom ci côté bop li tax nit ñi di ñaka gëm moy lañ lay jox te man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jëflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciop solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko say mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga lañ nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu la mëna dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootul la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaari ñi ñu and di dox nga ñew
1: jaar ci seen digënté ken xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké né nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxine du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp luum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma len di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggéey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggéey la ndax diñ ko ko meuna dindi liggéey
1: wa gis nga dindu liggéey mom dama wax toujours né 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: sabata ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbok yi jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu don ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni da fay liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne day liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni da fay wax ne duma ko liggey luddul politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujj andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set dor ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nonu faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defale lolou ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekke ne nit dafa ñew ne la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lu du dafa and ak musluway da ko yone ko ay leewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ci dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jekki jekki affaire yi dig sa loxo wala nga jekki jekki détourner ben entreprise xaaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tay ji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo loko fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ci dess so gis résultat bu fay la ci dess
0: señ bi amna koy dégglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi mat na seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gëndi andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamné dañu yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mokoy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga lolu likoy gëndi andi nak

0: mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xélam warul juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wër ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéel Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu né dërëm buñ leen joxé ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako waxul kamalu lillahi yalla rakamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbiri nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
3: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginnaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu faju kay bima gëna jégé bimu amé wër ak genn wala mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn jël ñakki boy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki boy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi

من الأقرب بالقرآن يا وجان لي

وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور وجهت كلي

سكن والجسم منتسك في الفرق والسنن.

0: dañu wote jappelen ci ak wolum dugg and ak yaakar
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu ambi te delu suwat di li nuyu bu baax te di len ziarra di len jaajeufal di len balwax di len balax di ñaan suñu borom bo leenu jéggal mbokki amana ñu mbékté tay delu suwat ci seen jotta yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci walu ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñen ko xamné nak mbokki tay ñu ngi delu suwat and ak ki nga xamné nak momu di cheikh mustapha ndjay al karim ñu xam ko ci walu ñaan listikhar ak fajal doom adamay li nga xamné momu di seen yitté émission bi nak ci fatali ñu ko fekk fi ci kërëm touba janatul mahwa moy fi nga xamné lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy sunu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fili ci kërëm xamna ko ñi def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xam mu di waxtaanu cheikh mustapha assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah seigne ablay no ngi lay nuyu di la fay am nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadili wat sunu jaayante ak sunu yaakar ci seenal khadim khadimul mustafa sunu yaakar tay ak ba legge di ñaanal serigne touba cheikh mamadou muntaha bakke yalla sunu borom bayiko fi may ko fan bu guddu lol wande ku wer melim na la serigne bi yalla nako daf bam soti te ñaan ko ak mom ci barki borom touba noni lay ko ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mamadou mustafa bakke mom cheikh mamadou muhtar mom cheikh mustafa am serigne touba di ñaanal serigne mustafa yalla sunu borom bayiko fi te may ko fan bu guddu lol momit ak wer ci barke bayam bu di ñaanal bu baax bayam bu baax ba serigne ahmadul muhtar sama sang ba yalla na yalla doli ko leer ak xewal ci barke mustafa alayhi salatu wassalam di ñaanal nak mbollem kilifa diine yep rek bayiwuñu genn kilifa ak diine way di ñaanit bunti kat yi nga xamanteni ni sa ñu tudde tudde len te ñu bokk fa ñuy defaru serigne touba tambale ko njabotu serigne daru hasan di ñaanal sunu wajur wa ne ci kanam njabot ga di serigne abdul hadir yalla may ko fannu guddul lol wande ko wer momit di ko ñaanal sunu nuyaayit serigne dam jigal mi khalifa cheikh mud jigal ñaan sunu borom may ko fannu guddul wande ko wer di ko ñaanal bu baax mbollem tukar yi nga xamanteni sa ñu tuddé tuddu leen té ñuy dafaru cheikhuna al khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baaxa baax nak ci taxaway ak liggéey bi ndax nanu ko waxe rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay tay jotaay bi melna né man nañ ñi ëpp ci doom adamé yi diglu suñu jotaay ñun ak yow rafaelu nañ ko fune nit dafa bayé ko duñu fekk ci Touba aljuma bu jot nga xam ñukoy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sax Dakaru kon ñi ngi lay jaajeufal bu baax yewit ndax nit mom bo do jëflanté ak mom té jëflanté bi di lepp di lu baax té lepp di ñaarul ñu askan wi loolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
1: amin
2: yalla gëna barkel sa lepp yewit barke mustafa alayhi salam
1: jeureujeuf cheikh mustafa ndjay al karim mbokki nak ñu fatali ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba janatul mahwa ci fatali nak mom cheikh mustafa ndjay al karim mbokki aljuma rek lay nekk fi ci Touba yeneen bëss yi ci dess yépp mi ngi koy nekk ci Dakar kon képp kuy déglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñëw ci kërëm ci fatali da nga jël tektal bi bu dé da nga joggé cornice serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci table hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi teli hôpital bi joggé ci teli janatu bi jëm hôpital teli bobu ngay jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt biko ñentel jaddal bo jadde batay ci sa nday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustapha ndjay al karim ci fatali aljuma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci Dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom mo di rek face mbaw cité mandela ay numéro nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 Cheikh Moussa laaj na la ko sunu jotaay be jall way xana dañuy yeesalat laaj bi rek ngir xagn na bokk ñuy doga dab ci jotaay buñ bëgguna xam kan moy Cheikh Moustapha Ndjay Al Karim lo ñuy wax ci teunk
2: wa jere jeuf Seigne Abdoulaye xana santat yalla bu baax rek ndax alcorane mo ne wal baladu tayyib yahruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiw su sel jiko fa ngeen laway meñete doon meñetaf mu sel mom nit mëna jariño lool nak ñu ngi sant yalla bu baax ndax bo bokke ndjaré di am ndjaré di setup Seigne Daru Hassan way di setup mam dem ndjay ndjaré ka xam ba way kat bi di way Seigne Daru Hassan sa da ko wax ne ndjaré di mamam diine ngor ak jom li lay ciosanam mom Seigne Hassan Ndjay wayan nako fane nit dene ko setup mam dem ndjay ndjaré la kagn xam ci ak ba ay kimanu jombati lu jitu Seigne Touba di ñew ngor ak jom ci lenen xamone kon nak kula yalla dimbalé nga bokk fofu di yëngu yi la nga xamanteni ci la ci sa mam ya dañ yëngu doyna ak sante yalla ndax waxnako fi ci sun jotaay bu yagul rek ma yow ne la man de ke kijul sama bay Serigne Touba ko joxon digal ne ko damal tok Touba bo wax Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal mbollem ku dekk njaré yit mo ci ñëk dekk Touba mbollem ku dekk njaré mo ci ñëk dekk Touba ndax mom 1912 la Serigne Touba ñew njaarem ci dewante di 1913 lako Serigne Touba joxon digal ne ko damal togal ma Touba wa Touba jaxale nga len di fajj di len ñaanal te bobu keri ne Touba man nañ ko wañi mu ñew tok fi ba 1924 bi Serigne Daro San Ndiaye nelawé njabootu Serigne Daro San ci lañ ñepp toxé Touba dekk ci Touba kon ñun ay fajj ak ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu mam ak suñu wajur fañu fami ñaan lañ askanu njaré waxon na la ko neena la bo do don laaj kessanu ñaan ci Sénégal njaré la ci saxnu ñaan ñaan kessanu ñaan ci Sénégal njaré la ci saxnu njaré mo kessanu ñaan ci Sénégal mo da kep ko xamanteni ni askanu nga ci njaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nek ndok ay sëriñ bo dugon ci koñ ba li laaj fi ëneuk sëriñ bi ke sëriñ jaré njaar bi lañ lay yob
1: deug la ci lo wër
2: ke sëriñ jaré njaar bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askanu njaré ci ñaan seen daret motax lu ci way gor gor lu neew barke bi barke yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yefi nit la du yefi yalla yalla du may nit teral aw askan ba ñepp xamne teral leen yalla di leen teddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla digalon kon nak melne ne jam bi nek fi ci kër gi jannatul mahwa xamne liko yalla digal te mi ngi ci gor gorlu te waxo na la ne la ñaan yalla li ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
1: lolou de nit ñi bayi nañ ko xel bu baax
2: wax mom wa lolou moy lolou mo am ñaan ko yalla nak li jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
1: budul wax deug du lek lu lew
2: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci lenen
1: ak kum mëna doon
2: ak ko mëna doon waye alquran ak turu yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamal ni ko lekatu lu lew la waxatu deug la ndax lolu moy gunga jaamu yalla ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ak mo yalla rek la xétal kon nak jaamu katub yalla yalla mom kenn duko bokale dara go sayo deug mala yalla yalla rek ngay wut la yalla bis boko xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara dootu la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla bi fi dekk mi ngi duddo fi ci Touba yaro fi ci Touba di ku ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam sama wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo joju dama ne Seigne Blaye ba ma dalay yeungu ci ñaan ak legi nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
1: lolu yemen
2: motax sa yuma xeye dana gis ay nit ñu musta gis sa yuma xeye nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis bolem sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sante yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne at yi ñu am jaamo guñu yalla luñu wara may lolu waye nak ngi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatando la ndax yalla kuko deggmal mu gatando la
1: ci lu wër
2: wa kon nak ñi non fi la ñu def jafé lepp
1: machallah
2: jang ci daara alquran yi di sama kilifa gu bax gi ma tuddu leg rek bi ñu joggé daara serigne chambou dam longor mbay ci suñu serigne sama ndjay ginaaba lañ fa serigne ahmadul muhtar mom cheikh mustafa jele yobuma ci baygu na ngay mi ci daara khdous nga xam mi ngi dund mi ngi degg suñu kaddu gi fofu la motale sama jang bobu serigne ahmadul muhtar mom yobbu won ci mom bolé ko ak man waqalam koy wax ci man denk mako yit nak motax mom sama serigne bobu di baygu na mang koy ñaanal waye di ñaanal serigne ahmadou nga xam dam man na nel mo jëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
1: amin ya rabbal alamin
2: kon dal lolu moy li nga xam oum sallallahu alayhi wasallam
1: jere jeuf cheikh mustafa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokki wolen ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katun yalla mu jappale len ci mom cheikh mustafa ndjay al karim fatali nak ni mi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lolou day wax jo xamni mom da neex lol da mata bayyi xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fe muy kërëm gi ci Touba muy gatcha Dakar lolou xamna na ci delu wat kon keuruk bopam ngeen koy fekk fi ci jantul mahwa bo joggé kurni seigne cheikh saliou rek jëm jannatu bo ñëwé ba ci table hôpitalu jannatu muy télé bi fimu jadd ci duggal télé bi melni lu jëm hôpital bi première mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jaddé rek ci sa loxo nday jor ñentelu kër bi batay moy keur cheikh mustafa seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen bëss ci dess yépp nak yaangi Dakarou Fass Mbaw cité Mandela lan moy ñaan ak kan mo wara ñaan
2: waaw jërëjëf Seigne Blaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
1: parce que légui ku jog ni day ñaan
2: waaw ñaan yalla de ñepp mën nañ ko def waaye ñepp wuñu ko def métier waxon na la ko
3: waxon nga ko de
2: ñew na la ñaan yalla ñepp mën nañ ko def waaye ñepp wuñu ko def métier
3: ñepp mën nañ ko def
2: waaw ndax ñepp mën nañu talal seen loxo di ñaan yalla
3: waaw
2: loolu ñepp mën nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak
3: di jam rek
2: ndax am nga ño xamanteni ñom yalla ci ni mako waxe ci alquran lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
3: deug la
2: ñax loolu moy seen gëm gëm ci seen yalla
3: deug la
2: waye nun nak ci téréem bi lañ koy ñaané ak ci turam yi loolu lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ño wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawo ci ne di ci laaj xaliss loolu du ñepp ko wara def waaw ñun nak ay ñaan kat yalla lañ yo xamne suñu lepp ñu ko teŋg ci alquran ak turu yalla motax bepp aajo bo doomu adam mëna am ci aduna bo ñewé ci man mëna la ko sawara damay wax ne sax lu ne kët lu na jonne koy fajj
3: lu ne kët
2: lu na jonne mo koy fajj motax man légui damay bëgg sax nit bu ñewé ci man fexé amanté ak man ko léré simple lay légui légui nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñew ci yow nga lijeentil ko la mu yëkkat téléphone wala ne lijeentil ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko ko lijeentil ta li téy nga man ko lijeentil moy dafa amone ko léré gu waron dox jëk sa digënté ak mom ta lolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñew fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo yu saxaro mu yamal sa digënté ak mom fofu du kon ne dila wolé lé sëriñ ma nglay siaré wala mu ñew sa kër nuyo né la ma do ñew doon siaré ci rek waye day dëgg yitté joy fofu la yam aajo mu fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara mu ne doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te seigne moustapha dji al karim ligéen amna ijaba ci turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma ci turu ak turu nday ma lijeenti la sa problème nga nek amerique fo mo nek ci aduna man na lijeenti lolu
3: ta doote yow
2: seigne ablaye nit ta japp nañ nit dougal ko ci auto police ñu mu nek bitim rew ñu japp ko dougal ko ci auto war ko delo senegal mu wo ma telephone wax mako man nak fi ak fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute matuko mudul fukki minute mu woon ma telephone wacc na auto mag nit ñi bay nañ lolu kulere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kettu lu ne jonne nga fay turu yalla man na lijeenti lepp lepp lo bëgg xam ci aduna turu yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna turu yalla man na ko safara leele sa nga deggu nan la alquran da fay yex mbir ko xamul ñaan yalla
3: nañu koy wax
2: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alquran xawmako man
3: ci kaw na nga xam yoon wax
2: kaw nga xam yoon yoy day am mbindi amna mbindi yu mag yo xamanteni yow tay ji du mo la ci xelal ak bidal kep nga dem jëfëndiko bu suba nga am xaliss barki alquran karim mbindi yu mag yo xam mo la xelal bidal kep la mo la ko joxon yo la nga dem sango bu suba nga am xaliss
3: bu bidal ge duma ko fi bayyi seigne
2: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doono lu ndaw kon motax man mo wax mo jëfëndiko baat bobu ne la ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey kon man neesa go teung fofu ci ñaan yalla
3: jërëjëf cheikh moussa ndiaye al karim mbokki kon mi ngogulé wo leen ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nekk fi ci touba ci keuruk bopam ci janatul mahwa manam bo joggé corni seigne cheikh saliou jëm janatu bo ñëwé ba ci mbeddu hôpital bi moy fi teli hôpital bi sox ko ci teli janatu bi rek jëm hôpitalu janatu jëlal teli bi melni lu jëm hôpitalu janatu ci sa loxo chamon del wañi ben mbedd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jaddé nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa nday jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci dess yépp nak yeen mbokk Dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci Dakarou Fass Mbaw cité Mandela señ bi ginaaw biñu décortiquer wax ñu lan moy ñaan ak kiko wara def moy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek légui na dañu dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggéey di ci jappalas kan wi señ mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy waar muy setu tew wala cietu sori walu set yeen taxaway nga ci jappalas kan
2: waaw lolou de mom luma nit ñi xamé la mu set nga xowon na la ko neena la degg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp mu na yalla denk nako nit
3: waxon nga ko
2: ndax mu newon nal man kep nga xam ci nit ko xam dalay wonal dama bëgg sétal ma samay mbir wala nga ñew sama kër ne ma dama bëgg sétal ma jël sétal ba buma nexé ba li na ci bir poche ma jël ko wax seigne ablaye nit ñew na ci man ne ma dama bëgg sétal ma sama dom sangam dafa reer ma ne la waxtu wi ma koy sété sa dom joji mi ngi bërepp sangam tok té bo néme dang ko fekk ma tudal ko bërepp sangam ci Dakarou la boba Dakar sama kër ga nek Dakar la ma fekk maneko waxtu yu may mi ngi Dakar ma nga maré extension sangam fa la tok ni wallahi al azim barki al qur'an da dem and ak mom ñew ci kër gi
3: rawal
2: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna da man na ko won ci set lo xalat nak la wax ci aduna man na ko wax ci set motax set mom duma ci gudda ndax nit ñi xam nañ ko ci man
3: waaw deug la
2: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man wax ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla na
4: yalla defal tawfiq sa yoy jigeed di ñaan lu ji nga tassé ko mëna ñaan
3: wa nga tassé ko mëna ñaan
4: sa yoy duggé di sét lu ji yalla na la yalla dimbalé ba nga tassé ko mëna sét sét man na ci wax ni lu ne sembe
3: inshallah
4: inshallah rabbi xam nga sét mom sét man dama gëmul bashir woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touré yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddi mu boole len gëntal bu gën xey yeen ñep ngeen wo ma di len léral limen gëntal lool ay naxé la
3: lool yeenun mana
4: lool moy ay naxé
3: nelo de ben la
4: sét boko mané bo mané sét la wax ni daf lay wo ne dama bëgg nga sétal nga nox ñaat nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew ne la dama bëgg nga sétal ma lan la nangam lay sét nga yëkëti jox ma ma wax la sa mbir légui
3: looy sét
4: non lay sété man sét awuma xaaral ba nangami fan wala suba suba wala nangam dang may wo dugul sa ñegu sét ma sétal la
3: machallah
4: mbir nak man ñaaré lu surtout lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma daf dara ci nit sétu ba ay mbiram lu ci ëpp bok damay sét say mbir ba nop bala ma ci def dara
3: dogu ci yef
4: dogu dogu ci mbiram mo tax sét mënul ñak lool ni nit budé sét lu mbiram ni diis ak borom xel mëna réussir adunaam
3: lool da say waxam
4: nit budé diis ak borom xel di sét ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax ku ci sét lu say mbir tay diis ak borom xel saw yoon mëna egg
3: machallah
4: ta sét nit ni mi sété ay mbiram non la wara sété kër gu mi jënd non la wara sété soxna su mi tak non la wara sété war wayu mi wut ñenti ben munta bay ñak ta dubi dax dubi dax dañ ko wara sét nigam lu mëna xew ci aduna dañ ko wara sét
3: machallah
4: alhamdullilah
3: jërëjëf mbokk yi loolu leer na koku mom di cheikh mustapha ndjay al karim fatali ni mbokk yi man gëna jokk ak mom aljuma ju nekk fi ci touba ngir yeen ñi bëgg sét lu seeni mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yi te ju ngeen mëna am fekk leen ko fi ci touba janatul mahwa ci kërug bopam wala ngeen wo ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nek Touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci def nak mi ngi nekké ci kërëm gi nekké ci Dakar face Mbaw cité Mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga leral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañi te mu bari ñariñ lol lan moy ndomba gi ci lu muy dox
4: wa koku moy ndomba ak dabé
3: ndomba ak dabé
4: pat batu wolof la
3: dabé
4: moy genn ndomba gam autour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gay tuddé dé wax ci tay yek radio yi dé wax ma du gogu dé
3: wa
4: gi ni nga dan tuddé dakung dam
3: dakung dam
4: ndomba ngéré
3: siwna
4: ba ci téré yo ñu nan wayé ndomba gi xawma man xawma ndomba gu gën ci ko xawma ko man duma né amul dé
3: way
4: xawma ko xawma ndomba gu gën barké alcorane nak limay wax yalla sama borom rek la jël sédé xawma ndomba gu gën ndomba gi ci ko suuf ndomba la go xam boko amé ci aduna
3: am nga karangé
4: li nit gëna yitté wo ci aduna am nak moy karangé ndomba gi boko xé bam ci aduna nga karangé té kurut yalla sa borom mi la bind mënu tuddo galam ko sa mbir ndomba gi boko amé
3: ubeku
4: ñaari la nit soxla ubeku gubeku sax ak karang gu sax ta ndomba gi boko amé xam boko xé bam jeexna du genn ndom nak ndomba gi duma ko wax nit luma koy défaré wala ma di ci waxtaan nit ta sétuma sey mbir ma dafa am ci cangadi mi andal
3: mom ndomba gi
4: da am cangadi mi andal.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak
waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L
xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci carte nu yalla
amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa teju, mënu ñoo tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloqué. Am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré, loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox, yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88, wala mu woñ ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñewal rewes ci Pakou Ferraay bi, nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi, mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté, muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli, wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woñ 76 550 34 34, wala ñu ñew rebe ci Pakou Ferraay bi, ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk, dañ koy baxal dal di koy toggé sankal, wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop. Mais da fay mayé mas lay maye, day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah, fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse, ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex, wala ñu jek jek perte poids, indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro, mom itam da fay maye yaram. Ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am. Goitre nak aw xor lay doon, ab bul bu mag lay doon, nek ci bolig nit ki, ci boligi fofu lay japp. Dañ koy ëppalanté nak, dana dal goor nak, waye jigen ñi la ëpp lu muy dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi, bo wote ci numéro yoyu rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek, ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baaxul sax, waye mo tané bi yéek, ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñi mëy dal, buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC, mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamné da nga amé tension buy yéek, fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek mën na la yobbu ci AVC, té kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi, nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dinañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom dula yomb, ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof, wala seeni wala xandian doyul, wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko, fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi, muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga wonu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraay bi, nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la insha Allah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête, mot de tête nak
ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donnanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak miom entrene yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

Перемогу! في اليوم توسعة أتأخذ

0: 88 428 06 06. Salam alaikum wa rahmatullah ay ci mbokum mom depp na ñu jéggelu ku baax xaar indi war ko batay inshallah bu del sé rek ñu waya and ak mom batay li nga xamné mom di jota bi 88 428 06 06.
1: Bana
0: RG FM, salam alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Waaw bay modou.
2: Waaw lo mang lay nuyu.
0: Jerejeuf fay, mang lay fay.
2: Gagnal
0: deg. Wa gagnou deg ngeen
2: dege, ndaysan. Waaw wa jam rek.
0: Jam rek alhamdullilah.
2: Alhamdullilah takal.
0: Waaw ndaysan.
2: Mang lay nuyu di ñaanal ko dug nak wer.
0: Allahumma amin ya rabbi.
2: Di yaar señ muntaxa mbake di ko ñaanal mu yag lu ci andal wer.
0: Allahumma amin amin ya rabbi amin.
2: Ñaanal bokk talibe yeb,
0: jerejeuf.
2: Abi daara bay sa

0: jërëjëf si la.
1: Ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko jaajëfal moom Baye Moodu Jerry si la Mourid Sadio. Ñu fii ci kër Seigne Louga ànd ak ñun li nga xam ne moom moo di jataay. Gërëm ku baax te di ko jaajëfal. Maa ngi nuyu baax Soxna Diatiara moom it. Jërëjëf Abdoul Khadir loo foofu ci kër Seigne Louga. Jërëjëf maa ngi leen di bég bu baax te di leen ñaanal guddi jàmm ak salaam. 88 428 06 06. 23h fukki waxtu ak benn sënkam ci réseau DTL. Nuyu Baye Diène Fama Fall ca jéem wax na wa sàmbu moom Seigne Fall moom itam foofe ci diwaanu Touba Ndama. Jërëjëf.

0: tagok bakar nang ma sujud ci ko magal xassay gi tagok bakar uddu ko yalna nga tagok bakar ba seru jum len magal xassay gi tagok bakar
1: hunna na ba mu dadi aji bi xende ma ci ma fatiru ho darara ahda e antana
2: ana
1: qada aji bi xende tuma ho ciru
2: sopp ngeel makata loxo ca ko
1: muhammadun khayr
2: zayda
1: ay sayyidun
2: la alam

0: Arusi Abdore Khano Watukulana
1: What to call on us?

0: وخرج وخرج
1: Hello.

0: ya ca mawlid wax fa yalla
1: ma jël ki ci téléphone bi del ci wat assalamu alaykum allo ay jëlëpp na jërëjëf ñu ngi jéggu lu baax moom itam xaaral ko batay inshallah 88 428 06 06
0: kersa ki tagin la lambo won tano ay ta deugar ta fo

0: Aïcha, bismillah, ma djel ko ci téléphone bi. Salam alaykoum. Waaw. Seigne Fallou, ma ngi lay ziar. Jërëjëf waay Diop. Seigne Fallou. Allo. Hein? Waaw, ma raw.
1: Naka
0: gëgëf. Sant bu baax, alhamdulillah.
1: Ñu ngi rafet.
0: Jërëjëf. Seigne Barre Diop.
1: Waaw,
0: di ko may jaw
1: ci
0: nga ci yépp. Waaw, inshallah. Bakki waaw. Seigne Bakki wa Kébé. Bu baax di ko jaajëf mum Seigne Fallou Diop. Foofu ci diwanu Sam fa la ñu wétaliko. Jërëjëf di ci nuy Cheikh mu Seigne Barre Khourédié, Seigne Diaye Diouf. Nuy na mbolem ñi nga xam ñepp ñi ngi foofu ci Sam di ñu déglu. Seigne Fallou jërëjëf bëgg na bu baax. Ay ci Seigne Khadim Kébé ba tay ñu and ak mum. 88 428 06 06.

ala juro jall wilaya man ko ci nuyu ba juro jeuf man ko ziar ba di ko jajeuf nuyu bay mustapha mbaw san ci ba sud bay mustapha ma nglay ziar ba di la jajeuf nuyu ba san ci ba sud yep ala njay ci ndugu jang juro jeuf nuyu bu bax bay daw de mbeng dal jamu momi tam san cham cha nga ñax juro ma ngi len di sargal bu bax su di len ñaanal tawfiq go andak tay ci yaw mi jajeure jeuf ma nga ci kraale ci ci nuyu bu bax ousmane lo ousmane lo juro jeuf dongal cheikh mahamoudou muntakh ken ja bayam di sall keur seigne fallou mbake bay moudou mbeng momitam fatiwuma ko ci mang ko ji ziar bax nuyu seigne mbake job momitam

0: asaman sen na ñepp dug taxo ci ko mbaga cheikhul khadim bu dug taxo ko yalla nga tagok bakkar
1: kabate ken ya rabbul fam yar barom kabate ken ya rabbul fam

0: soko banye mudilanya bakhaylana yow nga ne sara
1: wambolin du taxaw ta ko magasin ba jaxata la nga taggo bakkar ba sebet ba setna na ñep du taxaw ci jaayu magasin ba jaxata jarnako na ñep anando jaayu magal ko
0: waxlen soko joxe dana lajo soko joxul dana lajo soko banye mudilanya

bu ki ma ngi gëreum bu baax di jaajeufal mbolam ñi nga xam ñep ñi ngi doon andal nok ñu jotta bi ban ko dooré ba légui ñu ngi sëñ këm barké ak mo jott ci ko gëreum bu baax jaajeufal ndokkel gëreum ñi jaar ci jotta bi gëreum itam ñi doon jëm mu jafé gëreum itam ñu doon togon di ñu dégglu ñep ñaanal fanaanu jamma salam nañ ko yalla boole defal bi jaay nabi mustafa bu ki jëre ngeen jëfëlon mo nekkon tay nga xamné mom mo di guddigi ci kon ñu jox leen dig dajé inshallah ndig suba jamma salam ñeneen programme réseau d'été delu ñaanal ko tedd gi cheikh mohammedou muntaha mo yag fi lol tan dugu ñaanal way dawlu yi sun borom doon yërmam dañ jéggé ñi seen yaram sutante yalla sun borom fogg seen bokk ñi ni ci jafé jafé yalla gënë leen ci bokki jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.